Gracias, Taita Dios Mancacho. Cae temprano pia, Taita Dios Man Azuicoso. Gracias, amado Señor Dios Todopoderoso. Tukuyatinio, Taita Dios. Gracias, tam Taita ya como ikiko cae temprano. Cae pacha ganak pacha unancha Dios Nico. Tukuy son huikuami, Taita ya soy camonico, jampa presencia y kim. Primeramente taitay ariksiko ikuspaiko runa kaini ikuta hawako ikuspay runa kaini ikupim taitaya hawai wampas rimay wampas pinsaminto kuna wampas pantagronam kaniko taitaya chaymi taitay kay temprano soy kamuniko taitay hampa pampachakoy nikita mas kaspa hangmi kankinyo kay kupak taitayko hangmi taitaya kanki Dios niko. Chaymi taitay choregikun ariksiko ikuspayko asoy kamoniko jampa presencia ikiman. Gracias Padre amado, Papá. Taitay inyo kayko tapas. Hatu hatun kuyaku inikitam kawachiwar hankiko taitaya. Cruz kuyopi wanyuspa. Nyo kayko rayko taitaya. Cuando nyo kayko taitaya hok tiempo. Purichkar hadiko tutaya ipachao pimpi. Kuchapa chao pimpi, watas kahina kachkaptiko, kay pachaman kamay kuspa, biday kita ko ikurhan kinyo kay kuray ko taytaya, kuros ko lopi wanyo ikuspa, reskatay ko arhan kiko taytaya, chay mila pa ko ikuchamanta, taytaya kampa yawar di kiwang meranti ko arhan kiko nyo kay kota, yawar di kipachaning minyo kay kupas kaniko taytaya. Gracias, Papá. Gracias, Señor Jesús. Kajaya taitay kay temprano. Jaukayata sanuyata. Huabay kikunatapas taitaya. Achigay kachichkanke. Jaikarak taitaya churikikuna kosikuiwan. Kay temprano achigay kuchkanko. Huakeniko ka taitaya kay temprano. Asoy kamusuchkanke. Wakining kataytaya ora ko ikuspa. Wakining kataytaya hawarin kim kay pachapi. Churiki kunata taytaya. Pay kunata yana pay ko ikalpanchay ko ipapa. Kungsulay ko ifortalesay ko itaytaya. Haykarak churiki kuna kay temprano tariko ikuchkan ko wakay kunapa chao pimpi. Haykarak taytaya sasachako ipachao pimpi. Problema kunapa chao pimpi. Tariko ikuchkanko taytay. Paikuna taya taytay ayanapay ko ikalpanchay ko fortalecey ko. Palabra ikim niwan ko Mateo 5:3 betaytaya. May nakusis ka wakak kunaka. Paikuna ka konsolas hamkang kandispa. Hay kachore kikunarak taytay anana ipachaw pimpi. Waka ipachaw pimpi. Wakening ko ka taytaya o garden kope wasing kope. Wakening ko ka hospital pi taytaya karsel pi. Nanay pa chao pimpi tariko ikuchkan ko. Paikuna taya taytaya na pay ko ipaikuna ta kalpanchay ko fortalecey ko ipapa. Wakakuna taya taytay konsolay ko. Yakipika kuna taya palabra ikiwa rima payay ko. Kinaspa taytay pa ikunata kalpanchay ko itaytaya. Kay karakaro na masilya itaytay kay temprano. At sige ay kuchkan ko taytay alakis ka. Siya ilaki ko'y din taya taytay akonsolay ko'y papa. Manakawa ka kay pachapi makaktapas roeta timang kucho. Hangmi taytay aruna pa bidang tapas kontrolangke. Hangmi taytay aruna pa kaminong tapas riksingke. Hangmi taytay

kuyakuyninpas tukuchkanñam hanguman. A veces, muchas veces me taytay jawariku niku ñuhayku. Imayna taytay ñuhayku janta hatikusqaykupi. Haykaraq wawaykikuna hukman yarunku kay kamino hatikusqankupi. Haykaraq taytay churikikuna hukman yaruspa hipatara jawarichkanku. Si solamente kanyam taytay salvación taka juankiku papá. Manam kay pachapi kajukurunaka salvación ta juan mankucho. Hangmi taytay wiñay kausaytapas ofrecillawankiku. Y kay camino puris kayku pia yanapayku llawayku. Kay camino ikipi puris kayku pia taytay kalpanchayku llawayku. Chorikikuna tapas kalpanchayku. Y maña bidan kupi jamo timpas. Ari taytay jamo wankum tukuy ima kak llakikuna wakaykuna. Pero camino ikipi inyay ninkupi kakakina sayanan kupakya. Yanapayku itaytaya. Kalpanchayku y Señor Jesús. Muchas gracias, papá. Taytay mañakamoy ki churikipa. Kay wamay ki taytay Marcelina Majapa. Kabilla chankerik sinki marak bidan kubidampi kaskanta. Yanapay ko'y kalpanchay ko'y fortalecey ko'y konsolay ko'y papá. Señor, muchas gracias. Pimantak taytay ariyag manko. Imanya kamo timpas. Pimantak taytay asoy ko'y manko. Solamente hangya mami taytay. Kay confianza ikuan asoy kamusay kiko. Palabra ikin en Jeremías capítulo 3 versículo 33. Kaya kamo aptiki kanyukaka uyaris kay kimnispa. Kay confianza wang taytay nyo kay kupas kampa presensya ikiman. Asoy kamoniko taytaya. Ikan kamunan kim lukay ko pa confianza ikuta. Palabra ikin en Mateo 11:28. Kamoy chik nyo kamang ya papisipas kakuna. Sasachakoy kuna pa chao pimpe kakuna. Wakay pa chao pimpe kakuna. Nyo kam sa machis kay kichin ni wangki kung palabra iki. I palabra iki katay-taya katukatong consuelo nyo kay kupak. Gracias, Señor Jesús. Mañana muy kiko taytay ya toco y son kai kuan. Kai karak taytay chori kiko na kai temprano kuskan cha kai kamuch kanko. Wake ningo ka taytay ya kipa chao pimpi. Wake ningo ka taytay waka ipa chao pimpi. Pai kuna te rima pa ya kai son kompi palabra ikiwan. Pai kuna te ya konsola ikoy papa. Amay taytay ya kiskata kawarichu. Yaki kunapi ka kunatapas yanapay ko'y kalpanchay ko'y papa. Arita itayro na kay niko pimkabuwan ko'y makaakpas. Pero pimanda kasoy ko'y mangko. Pimantak taytayro yung mangko. Manacho ka mang Senyor. Manacho taytay ka mga soy kamunay ko. Si kan taytay ko'y skulyo piwan Diyos paparhang kilya pang ko'y nikuta. Wakay nikuta. Sasacha ko'y kunat aparhang. Y a veces taytay, muchas veces faltawan kong papa. Huk obediencia, huk confianza. Taytay, gracias. Mañaka mo'y ki taytay, toko'y son ko'y kuwan. Taytay kay, churiki kunapak papa. Gracias. Gracias dispa kaya ka mo'y ki toko'y son ko'y kuwan. Mañaka mo'y kita ito ay wakwa manggalao pa yakuchulao pi. Familia tambrak cha ipi papatari kuchkanko. Churik ikuna ta ito ay churik Alberto tambrak esposan. Wawang kuna pa ikunapak Señor. Churik Julian tambrak esposan wawang kuna. Papa churik Romulo tambrak esposan wawang kuna. Pa ikunapak Churiki Papa Luis Tamrak, esposampak, wawangkunapak. Churiki Gladys, Papa Olga, Leonora, paikunapak, taytay. Kawari paikunata. Kawari kuspaya, yanapay ko'y kalpanchay ko'y papa. Kay kamino ikipi, taytay, paikunapas. Utirikos pa, taytay, kantas, sirviso na ikipa. Muchas gracias, Padre. Taytay, manyakamo ikikay kunatanis, patukoy son ko'y kuwa. Señor, ni pa Jesucristo pa suma chuya sutilampi.
Chayna puni kallachu nispa. Amén y amén.

iskay waranqa pachak qanchis chunka iskay niyo sepatias pamira ninkunam karqa kimsa pachak qanchis chunkam iskay niyo ara pamira ninkunam karqa qanchis pachak qanchis chunka pichkayo paat moa pamira ninkunam otaku sui pachainata huapa mira ninkunam karqa iskay waranqa pusak pachak nin chunka iskay niyo elam pamira ninkunam karqa waranqa iskay pachak nin pichka chunka tawayo Satupa mira ninkunam karga iskun pachak tawa chunka pichkayo. Sakaispa mira ninkunam karga hanchis pachak suk chunka suktayo. Benitpa mira ninkunam karga sukta pachak tawa chunka iskaydiyo. Beaipa mira ninkunam karga sukta pachak iskay chunka kimsayo. Asdompa mira ninkunam karga waranja iskay pachak iskay chunka iskaydiyo. Adonikampa mira ninkunam karga sukta pachak sukta chunka suktayo. Bigway pa mira ninkunam karga iskay waranja pichka chunka soktayo. Adim pa mira ninkunam karga tawa pachak iskay chunka tawayo. Ezekias pa mira ninkunam antam kak ater pa mira ninkunam karga iskun chunka pusak niyo. Besay pa mira ninkunam karga kimsa pachak iskay chunka kimsayo. Kora pa mira ninkunam karga pachak chunka iskay niyo. Asum pa mira ninkunam karga iskay pachak iskay chunka kimsayo. Kipar pa mira ninkunam karga iskun chunka pichkayo. Belén yaktayo kunam karga pachak iskay chunka kimsayo. Netefupa yaktayo kunam karga pichka chunka soktayo. Yaktan kupim yacharjako sacerdote kuna. Levi kastakuna waki gruna kuna. Takihuna punku kunawan. Kuentalikus kuna kinaspa. Timprompe servintin kuna. Israel kastawaki gruna kunaja. Yacharjako abelun kupa yaktampi. Gracias taita Dios mancacho uyal yaikuna. Maina sumagmi kay temprano. Taita Dios pachuye siminta mamá papá jampas kawai korjanki kay temprano. Dios taita yana pa kusungki kay panchakusungki mamá. Kay temprano piak kay na kusikuyuan. Jampas taita Dios tayo pa ichaigui kusikuyuan. Hatari kamay kimanta hinaspa. Taita Dios tani taita ya gracias dispa. Chayina kusikuyuan ya. Kay lawan sakunatapas uyarikusung.

Yapayan Radio Cultural Amauta, Oyerich Yaikuna, muy buenos días. Kajaya Dios Taitan Chikpa, Munairin Mangina, Hamkunawanya, Yapamanta Topay Kuchkanchi, Kaiwaira Oasin Takama. Tukoy Koyakuywan, Tukoy Songoan siempre, Dios Taitan Chikta, Hatun Chaikospa. Alien Yachu, Kuyaskay Oyerich Yay, Achigay Kuchkankichi, Kay Punchauman, Dios Taitan Chigiamo Nachung. Sumaglia Jaucalla, Tariko y Konaiki Chikta. Radio Cultural Amauta, Waira Waseri, que siempre, Jamkunabanya, Konankai Temprano, Dios Taitata, Hatun Chai Kuspa, Kalpanchana Koi Konan Chikpa, Rimana Koi Konan Chikpa, Goji Kichik, Turi Kichik, Pastor Orlando Bellido, Nia Jamkunabanya, Rike Tariko y Kuchkane, Konankai Temprano, Dios Taitan Chikta, Yupai Chai Kuspa. Iba inalyatak kachkan klima, iba inalyatak kachkan tiempo kuna, maipim kas kay kichikpi, uyarik liay, ari kay norte, lauman ka hariki, chiri kamuchkangrak, rupay kamuchkangrak, chay nariki tiempo kuna, tariko y kuchkan. Seguramente kay huklaw kunataka hariki para kunapas, chay kamuchkan, Dios taitan chik miriki sapakamata, hawai kuanchi, yanapay kuanchi, Hinas pariki sapakamamang bendisyon ning kunatapas chay kachimwachkanchi. Chay naka tukoy kuyakuywang mi, tukoy sungkuwang mi, hamkunawang kuska, Dios tay tatayo pa ichaspa, kalpanchana kuy kuchkanchi, Dios tay tamang yakachung, kay puncha o kay suma kalabang sakuna, kay yu pa ichaskanchi, hinas pa kay Radio Cultural Amauta, wairawasi o kuntakama, tupay kuchkanchi, huksungkulyang. Chay nakariki ko nang ya, Diyos tayo tapa, muna inimagina, hampas riki nyo kapas tayo ta Diyos ta, manya ko yung kusunchik. Diyos tayo tan chikmang, paimang miriki gracias ta kuna yung paichana, sa papuncha o kausa ibida ko as kang chikmanta. Tukoy at iniyo, Diyos tayo talyay ko, gracias kang mangkachong, kakaya kay sumak punchao pi, hampa kailay kipi, tariko ikoniko, ham senyor ni ko tayo pa ichaspa, kalpanchana ko ikuspa, sungulay ko tapas, hangman ko ikamuniko, taksapas katumpas, agradecido, sa papunchao nyo kay ko, pabiday ko pi, ururas kay kimanta. Gracias, bendito Padre Celestial, tukoy kuya kuyuang mi, tukoy sungkuang mi, hampa, Dios ni yay tayo pa ichay kamoy kiko, hinas pa kay punchao piriki chuya simikitapas kaway kunay ko kachkang kanyam riki kunang punchao, punta kalyari punchao kay Oktubre kilamang niya taytaya yay ko ikachilawang kiko. Kay punchao kama gracias, ham Dios ni ko tayo pa ichas pa, kalpanchana ko ikuchkaniko. Kunang ka taytaya yana pa ikway kuya chuya simikitapas kaway kunay ko pa, kalpanchana ko ikunay ko pa kamo.